Ayimlaleli sembana lohlelo ngana ka baba ngiyakutshela wena. Hey bakini sibalekana nosekhehlela sanqanqatheka. Awubheke manje 24:04. Ingamashumi lamabili imizuzu lena nemhlanu. Phambi kwehora lingelesine. Kuzothi ngo 4 o'clock uyangizwa yini. Malibumbana nje ihora lesine. Siyabavusa abantu.

Injalo lento umlaleli njalo lento kanaza kwethu yabonake manje umlaleli ngaphambi kokuba ngilithathe ngilibeke ethala loluhlelo ngaphambi kokuba ligoqe ngiligoqise loluhlelo sekusile ake dlulwe ngasemthandazweni ngane kamama ake sithandazeni ngiyacela bakwethu ilona loyo akangene khosombili lakhe ngalezi sikhathi ilona loyo

0: singaphansi kwa 3 weeks or singaphansi kwenyanga.
1: So sad.
2: Okay, yeah. It's very sad. Ngosiyam, okay, spare today siyakhuluma. Sithi tell us iphi ngoma ye-R&B ekukhumbuza insuku zakho zobusha. Wawilalelaphi? Uyilalela nobani? You know ukuthi iculo na ubani leyo ngoma leyo. And then mesiphuzithi sithi njengoba kubhizi kukhulunywa ngokuya emhlangeni la emndenini asike sithi kunendodakazi obehamba umhlanga every year. Kuyaba kuloku niyambona ngasekho busy njengaminyaka yonke. Akayikhulumi nokuyikhuluma indaba yokuthi uyahamba and beniloku nimbekela nemali benizomnika yona uma sekuhanjwa. But uthuli nje uyambuza yini and uthini umbuzo? Ulindele ethini impendulo noma uvele nje ufunde kwezakho njengomzali noma njengelunga lomndeni. Xa siphendule lokho ningabe sesibuye lapha kwamanqambu esports.
1: Usheshe ubone ukuthi awazi sekonake.
3: Ezemidlalo umphungulovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
4: Ngibonga kakhulu nganisa kwethuma ngabe nje sesibuye sikushaya ihora lesishiya kalombili sobe sisho ukuthi ke i-last 32 ye-Nedbank Cup lapha ku-ABC Mthipe League izobimi kanjani bese sakutshela ke ngokuthi ke njengoba kubukeka ukuthi ngenyanga isayo ke i-Richards Bay izodlala ke khona ke lapha na ke AC sifundazweni ke sayo ke KwaZulu Natal lapha emhlathuze sikutshele ukuthi ke uyabuya umjaho ke wambhali ke omkhulu ke ubaba uthi Nxumalo.
1: All right Sibali siyabonga silungile Richards Bay Stadium mhlathuze
4: akakalungi kodwa bathembisa ukuthi ngenyanga ezayo njengoba izodlala ne izodlala ne Midford kushuthi bazadlalela la kodwa nginyanga ezabathi noma kanjani
1: ngoba sebaba nje igame yomkhaya bekufanele uyodlala
4: Richards
1: Bay because it's a Richards Bay derby.
2: Mhm. All right. Anyway, Sibali uzwile ngesina ukuthi sibuzane. Sibuzile ukuthi iyiphi ngoma yakho nje oyilalela Sibali ngekhadi zakho ye-R&B yayicula ubani thini?
1: Ngiyafuna ukuzwa le ngoma.
2: Nje, you know, just tell us some history yilalela nobani, uyilalela bani. You know, all of those things.
1: Ngiyayazi ayicula nje Sibali. Yabuzwakhe embuli. Ukulibala komuntu.
2: R&B. R&B. R&B. Sibali siyambuza ukuthi sorry ukungena emlomeni ngale ndodakazi ukuthi nathi ndodakazi beyimhlangene unyaka nonyaka and this year ithuli nje ayisho lutho ngabe wenze njani uyayibuza noma uyifundela kwezakho ukuthi ngabe sekonakele
4: ngangilalela uhini hostel uma ngabe eshethi will always love you
1: awucule Sibali
2: olalela banisale
4: uhini hostel uma ngabe
2: uhini hostel
1: we always
2: love you
1: Ukulele
2: Mandela Sibali.
4: Hayi ngingidalule nje ngani angisasekho.
1: Wayekule kusisi wami.
2: Wasukuzwe na maspho ngoba akasamlove, uselove Mandela. Wathi awu
1: gender vele namanga.
2: Vele
1: siyabona.
2: Unoma akayifundi gula wena ekhanda.
4: Igender.
2: Eh, leya bantu besilisa.
1: Yeah.
2: Monga akayifundi nje ukuthi namaspho gula wena self ekhanda.
1: Uzosangana.
2: Okay.
4: Mhlambe ke kule
1: kantombazane
4: intombazane kuvese kuyicacela ukuthi okusho ukuthi ke unomehlo okanye ihlo alisekho kodwa ke uma ngabe ke mhlambe sibuka okokuthi ingane yakho mangabe uyifundisile uyakwazi ukubona ukuthi ke cha ngisho nominyathela ukuthi hayi isikakhulukazi komama bebeke bethi kukhona indlela ababuka ngazo uma ngabe ubuka ke amabele wena uma ngabe uthi njengoba kuzoyiwe emhlangeni kanje kusasa ngoba phela umhlanga uphathwa noma ubani awuphathwa umjendevu awuphathwa intombazana
1: umjendevu
4: uphathwa
2: why imake yasi Sibali konte ekhothi attention yami la what do you call umuntu esiliswa kade ehamba naba elala nabantu besifazane insizwa ijongo isoka but why do you call umuntu esifazane oselahlekelo upure bakhe noma osehambile kambijane empilweni why do you why amagameni ukumela hlabe because njengamanje yini umjendevu ngempela nje bu prince ebuza why use such a vile word instead of just saying intombazane
4: yaseyona
2: into ngesizulu umuntu esilisa kodwa uhambelala noma uba nentombeni isoka kodwa wesifazane ongesekho pure umjendevu I don't think it's justified
4: angiyibeke ngalendlela yokuthi
1: yes bye
4: isizulu kufana ngisho nomuntu wesifazane owumama uma ngabe ulibika njengoba kwalahlukanisa unyaka liyalumela ngoba umuntu wesifazana ngithi

namhlanje sibhekela phaya ezwini lenkosi yezencwekazi kaNkulunkulu wethu ukuzosiphakela nje namhlanje kule nyanga kamandulo ngasho ke ngathi le nyanga inyanga kahle kahle esintwini sakithi kwakuyinyanga lapho izinto ziqala khona

kufana ngokuqinisa nje mlaleli ukuthi yonke washingi yoma akwashise ngathi uyaqala namhlanje ngiyazi ukuthi kade sithandaza bakithi kade sicela kuNkulunkulu kade sikhala mhlawumbe kodwa ake uvele kube ngathi uyaqala kulenyanga nje uthi simakade ngiyaqala nalama CV asazashwabana kuma envelopes ikhiphe iprinte kabusha uthi simakade ngiyaqala yakhumbulana uNkulunkulu wethu sisempini edlulayo hey bakithi sisempini edlulayo ziningi izimpi abantu ababhekene nazo abanye abantu bayethukwa nje ukuthi nimbona nje kukhalwa lapha kubulewe iloya lwamama lowa umthakathi lowa loyana sisempini edlulayo

0: kahle egameni lika Jesu limlelwe ezimpini abhekene nazo egameni lika Jesu. Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen. Balaleli ngiyabingelela futhi egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. Siyabonga umkhuleko bangcwele egameni lika Jesu. Ngizovele nje ngiye ngqo ezwini likaNkuluNkulu.
1: Hallelujah.
0: Egama lika Jesu balalele emakhaya. Egameni lika Jesu sizovula amahubo 23. Ihubo lika Davide. Amahubo 23. UJehova ungomalusi omuhle yesihloko. Ihubo lika Davide 1. UJehova ungomalusi wami angikweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga. Ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angisabi ukuphi. Ngokuba wena unami. Tonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Baba egameni lika Jesu izwi lakho linguwena uqobo, izwi lakho lingumlilo, izwi lakho ngempela Nkulunkulu lisande sichephula amadwala, izwi lakho Nkulunkulu lingumlilo oqothula lo linkazimulo, izwi lakho Nkulunkulu ngempela liphezwa kwamadlabholwandle, lona lodwa izwi lakho baba ongcwele linkazimulo liyasika ngaphezu kwenkemba esika nhlangothi zombili, lona lodwa baba izwi lakho nasemini ake lithintelo yamlaleli, ake Nkulunkulu namandla lenze umsebenzi ngoba lingumlilo oqothula, izwi lakho alikaze lawa labuya lilambatha umsebenzi lingawenzile. Izwi lika Jehova leli balaleli emakhaya fundiswa megameni lika Jesu. Hubo lika Davide. Uthu Davide noma ngihamba esikodini sethunzi lokufa. Ngizwe uthi ke itimi noma ngakuthiwe kunjani. Noma ngakuthiwe impi iyamisa ibhekisa ngakithi, ibhekisa ngakumlaleli, ibhekisa ngakuwe. Kodwa siza la sizwa uDavide
1: uthi
0: noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa. Uthi uJehova ungumelusi wami. Uthi angekuswele. Okahle kahle indaba la uDavide umuntu amvezayo umelusi. Ukuthi noma kungenzakalani kodwa ukhona umelusi.
1: Hallelujah.
0: Ngoba siyamazi balalele emakhaya uDavide ukuthi indlela afika ngayo azaleka ngayo, siyazi ukuthi uNkulunkulu wakwakhuluma nomprofeti uSamuel ukuthi kaungehlele uye lapha ya eBethlehem uyongidobela inkosi lo esengimkhethile, sazi ukuthi yayikhona inkosi uSawule ehlele ehlalweni kodwa uDavide wayengowenhliziyo kaNkulunkulu. Uthi uSamuel ngizokwehla kanjani ngoba kukhona inkosi ihlezi khona. Lithizwe kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthi uzofika uthi laphaya uyo uzothi enkosini yakho uyokwenza umhlatshelo. Siyazi ukuthi uDavide wathi, siyazi ukuthi uSamuel wathi mesika eBethlehem esefika egcwalisile uphondo lakhe ezogcoba inkosi, siyazi ukuthi akamficanga. Siyayazi indaba balalele ekhaya, kahle kahle indaba namhlanje inomelusi ukuthi uDavide even esegcotshiwe uSamuel wafika wamgcoba wamshiya khona ehlane. Siyazi ukuthi uDavide wayazi ukuthi ukhona kodumelusi, noma ibhele lingafika kodumelusi ukhona, noma ingonyama ingafika kodumelusi ukhona. Uthi noma ngihamba, siyazi ukuthi wakwamsukela uSawuli wamgcwalisa amahlathi, wamgcwalisa imgede, kodwa uDavide uyazi ukuthi ngisho uSawuli emzingela kodumelusi ukhona. Uthi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angokwesabo kubi ngoba umelusi ukhona. Ubanike umelusi, umelusi uJesu bangcwele. Umelusi uJesu

0: Matenjwa.
1: Okay.
0: Cebi nje.
1: Cebi Matenjwa.
0: Yes, Cebi. Cebi.
1: Oh, okay.
0: Matenjwa. Matenjwa ke nje. Bese ngiyatholakala ku TikTok, uNomcebo Zuma ku TikTok Matenjwa 97.
1: Amen.
0: Amen. Bese ngiyatholakala ke futhi ke balaleli kwi cingo lami. And no WhatsApp number
1: Okay.
0: 071-1-741-008. Yayithola ilokhuzana umkhuleko.
1: Haleluya.
0: Kukhona nje ngifuna ukudlulisa kancane nje. Mfundisi nje.
1: Haleluya.
0: Balalele emakhaya ngalo 1 minute ngicela nje balaleli emakhaya ukunimema kusuka iSweet Daughter yonke kwampande nje wonke nje isithi Peter Maris
1: make ma uzongiqhatha ke manje ngoba angazi ukuthi umema abantu abaya kuphi asivumelekile inkosi yami siyacela lokho eceleni mama ungadini Yesu
0: oh sufa oh sufa.

19 minutes to 11 emsazweni mgungulovu 107.6 FM. Ngiyafisa nje ukubuza umlaleli ekhaya ukuthi wena ungubani igama lakho. Mina nginguthandiwe. Lapha uthina wakazungu uthi igama lami nginguthandiwe sizantu saloko uthi ngenzelwe inceba ngifume nomusa ingakho ngizibiza ngalele gama. Kanti before that uzolapha umceli umxolisi wakambethe ethi ngingowenhliziyo kaSimakade. Ngidlalela lezi ngoma mlaleli, ngifuna mina nizame uyibamba inhliziyo. Singakujwayeli ukuthi uma ulimele emoyeni uvume kuze kuyothithatha umbeso ugwaza umuntu, ngoba wonke umuntu okaNkulunkulu. Ngakujikela ngithi ngiqeda ukuthi mina iy'ngane zethu asizikhuze, ngakujikela sengithike manje sekunjalo, akabulawa umuntu. Umuntu akabulawa ngisho nangamazwi, ungakufisi ukuthi kufe umuntu ngoba umuntu okaNkulunkulu. Bakhona abantu abayothandaza bafike emadlebeni bamangale ukuthi abaphendulwa ngani, bahlupheka kungasafanele ukuthi bahlupheke, bahlupheka sekukhula abantwana babakhulise kanzima, babanika imfundo kanzima, behla abantwana bayohlala emgaqweni. Uma ngalo lo muntu wahlupheka kungasafanele ahlupheke, umlomo wakho wabulala umuntu. Awuzange ukhiphe spami, awuzange ukhiphe mbese, awuzange uye enyangeni wafuna umuthi, ngomlomo nje ngenhliziyo wabulala umuntu wena. Yahlupheke lento yokuthi umuntu obulala abantu ebabulala ngenhliziyo nje kuphela uzela unabantwana, uzala ini? Abantu besifazane kuba benganikhumbuza nje kancane ukuthi thina siyinhlabathi okuke kwafakwa kithi kuyanda. Noma yini efakwe kuwe uwumuntu wesifazane itshaliwe futhi izomila. Asazi ukuthi uma seyimilile ingama-fruits oyothanda yini ukwadla wena. Konge ngikhale mangibona abantu besilisa behlukumeza oma beyingane zabo, abantu abatshale kubo abantu bakhiphi copy of the who you are kodwa uhlukumeza inhlabathi.

ufuna ukukhuza nje ungadlali ngumuntu. Khona izinto abantu abazenza ngokujwayela. Uyabona uma uhambe nje ngokujwayela, ukhuluma ngokujwayela, wenze ngokujwayela, kodwa likhona usuku la uyofika nje kwangqengetshe ungadlali ngomuntu. Wothi uyezo kuthiwe engathi uthinta inhlavu yeso, kanti udlale ngomuntu emhlambo othulayo obheka nje kuNkulunkulu. Kanti wena bowuzenzela into ojwayele ukuyenza kodwa namhlanje.

Nangong mlalelo wethu lathi amen ma ngihleli nawe ngikulalela ngencwadi yabase okay kwanqamuka wasethi amen ma ngihleli nawe ngikulalela ngencwadi yabase Corinthe 13 uverse 3 ethi noma ngabela abampofu konke nginakho uma ngingenalo uthando hey inkosi uJesu akungisizi ngalutho uthi ngikhonzela nebandla lomkhumbi angazi ke ongazike engikhonza kulo uthi ngicela ungidlalele ingoma yencandweni ethi uJehova ungumalusi obhalile kusho lapha usithembile ngubane embizane ngiyayithanda le nto sithembile oyibhalela uthi noma ungabela abampofu konke nakho kodwa umuthando lungekho hey inkosi uJesu So ibhenga lapha ingoma encandweni Christ Ambassador zikhona bengiyibekile yayo futhi incandweni uma ngayitholi ngoma ngidedele yona kodwa nje nangumlaleli wethu uthi lancela ingoma yencandweni ethi uJehova ungumalusi Kwa 10 to 11, hashtag sidumisa inkosi amen mawami ngezwi elinamandla khona umelusi ngoba funeki umuntu oncika ngodonga noma oncika ngomuntu ngoba kuyawa kodwa ukhona umelusi ohlezi ekhona kusho lapha umantuli owakamlotsha ulaphaya embali e-13 yasiyala la umantuli uthi hayi singanciki ngodonga singanciki ngomuntu konke lokho kuyawa khona umelusi omiyo njalo

Jesu yabara ke aningihlekisa balalela hawuma ngithi uzosho ukuthi ingoma iculo ubani kade idlala bengifisa ukungangqonqozi ungangqonqozi umuntu ozongiphazamisa kuyona uyaphila kodwa makhey uke usha nje ukuthi siyikhohlwe Yes, makati, kizama nokubheka isikhathi le message engene ngaso ngifuna ukuthola ukuthi kambe ngidlale ngasikhathi sini lengoma. Oh, hayi ngiyibona. El Shaddai ufanele ukubonga Crown Worship Africa. Ngiyangisiza nokuthi isikhathi ngiyabona ukuthi le message ingene ngasikhathini lengoma awangisho ngolengoma bengiphazamisekile bakithi siyanihlonipha kakhulu balaleli betsha kufanele sisho ingoma mayidlala El Shaddai ufanele lonke udumo ishawa lapha ya iCrowned Worship Africa uyezwa wemakhaya

6 minutes to live in. Hashtag sidumisa inkosi nomamli emagumkungundlovu FM. Impela nami nginguye owenhliziyo kaJehova ngaze ngayithanda le. Uthi ke ngokumethemba uzongithwala njalo. Akasashongo lothu bani kodwa nje siyambonga uNkulunkulu uthi cha yena ungowenhliziyo kaSimakade.

Andy, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ingakho sesithi uNkulunkulu akasibusisele umphathi wethu la emsakazweni. Kulabantu silalelwa abantu abasemajele kokokset bathi mawuse kokset ma hey usuku lahliwa ngani wakuyashawa noma kunjani. Bayixoxe nje kodwa uze ukuthi ekulukhuni lapha ya. Uthi umuntu ke cabanga mangilana angikwenzanga ma andibayazi. Mabe fikile balithola ithuba bayankolodela ukuthi wawuthi kuyobanjani. Ingakho ngathi mlaleli ngelinye ilanga eyi kunabantu okumbone la emgaqweni ethwela amasaka ehle enyuka ehamba ezinwaya uze umdabukele umthandazise kanti kubuya izinduku. Ngiyakhuza mina wonke umuntu ungokankulunkulu. Amen mama waze wakhuluma ekuseni siyabonga uyasakha kusho lapha uma kankululeko mankululeko lo edambuza kashwi awupaketi sawubona we nkululeko sawubona we makankululeko sanibonani edambuza eshwa kashwi kwasalanze niqedela lapho kashwi nomuntu ekhala

0: Jesus.
1: Ndweni Christ ambassadors baba hlala nathi yabala lengoma ibala baningi abantu esaziyo nathi esizwa ngabo ukuthi kwabanzima kwabanje kona batholakala behlala kuNkulunkulu thanda lenkani ela kule ndawo etasi indawo la ke umane kuhambe wona madimoni sikhona la
2: noma ngiyashasa
1: Kora pasleveni msanzo ni mkungu njo 107.6 FM Siyaqhubeka nje mlaleli wethu nohlelo lwethu ngidlala lengoma enhlizweni yami ngifuna nje ukuphakama nomndeni wakamzolo balapha ya Embali AJ umndeni wakamzolo ubaba kaSthembile wakamzolo odlulile emhlabeni umntana wami uyangithinta la uthi ma wahamba ma sekuhamba ubaba ke manje ngijabulala ke into ethi kodwa umndeni ukhona umndeni umfo wabo kababa usahlela khuluma intombazanyana nje ehleli kwi wheelchair kodwa engakaze yazibukela phansi engakaze futhi icabanga ukuthi kayilutho noma kuphelile ngayo ngoba nako ihlezi kwi wheelchair ngiyafuna nje ukusho umntanami ukuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu yama nomuntu engithanda isibindo naso ucabanga ngamalungiselelo okufihla kubaba wakhe kodwa futhi ucabanga ngokuthi kazi sengizokwenza njani ke manje moving forward nalaba engihlezi nabo ngoba mina ma angikwazi ukuzenzela okuningi awumntanami ngifuna nje ukusho ukuthi ngila kulomsakazo nje ilele intokazi yakwethu le emakhaya udadewabo kababa wesine wayeshadele kwamavundla kuhambe inkosazane yakhe emndenini wakithi abashana bababa abashana bakwamdubane kubuhlungu ngendlela yesimangalisi kodwa nginale nto ethi umndeni uyaqina uma sihleli kuKristu mina ngihlala kuKristu mina ngisho kungathiwa kufe yami ingane angeke ngiphume sengikhala la ngiyathula nje kancane ngibheke kuNkulunkulu bese ngicabanga ukuthi ngeke ngishiye iradical yodwa noma ithulile ekhambe ngizoshiya abantu la ngicabanga lokho nje ngisazo driver futhi ngiyekhaya ngake nga driver ngidujuliwe mina nga driver ngaze ngofika esibhedlela mangifika esibhedlela bathi ngathi hey ingane zami zizodwa ngaphinde emuva bathi yabona ke sayina la ukuthi ngaye hey shiyani lona angizange ngidle lutho nje mina ngidujuliwe ngazisindela nje ngahake ngawa ngelilanga ngashayeka ngekhanda la kwadabuka inhloko le ngangihamba ngidrive ngiphethwe isiyezi ngathi ngifika esibhedlela kwathiwa hey ngathi nazi ingane zami emotweni hayi khumuntu ozosithatha ayibuyisele ekhaya kodwa ngathi enzani nje konke nifake lapha nesari zidlale mina kufuna ngiqede la ngibuyele ekhaya nginjalo nje uNkulunkulu wanginikeza lokho ngesikhathi sami kuyovuma yena futhi so ngiyafisa nje ukuthi kubo bonke abantu abazithola besemgodini ukhona umelusi ingakho namhlanje ngithatha isihloko sithi sisempini edlulayo uma singabala ukuthi sizame kangakanani sathese libuyile ithemba ukuthi awusisi wethu uzawuphila sesasala sodwa thina akekho nje uma nobaba esiswini nje sikamdubane nomampuma akusekho muntu kusela abantwana so sesiye sibakhalele bona labo dadewethu abadala kunathi now mazohamba bona asenzeni konke bafuthi ila sibone khona ukuthi umphefumulo lo unomnikazi wawo thathu melusi
2: noma
1: Bona 19 minutes after 11 ngithatha ithuba nje ngiduduza umndeni wakithi bomavundla bocucwa bahle ncisini kakhulu bafowethu inkosi yomusa ibe nani buthamsanqa mfowethu awu siyabonga bhuti ukuthi uhleli nje ukhona kunabantu emndenini uNkulunkulu angeke abanikeze okuningi ngoba abantu abanikezwe okuningi bayahlupha bayalindwa yomi wakujikelela usibanibani nebhokisi aliphuma endlini usibanibani engafika hayi kunensizwa kithi uNkulunkulu akayinika ngokuningi kodwa ifika konke la sifuna ifike khona Nkosi yomusa ikubusise mfowethu khungeka ufuna ukududuza nje yonke imindeni esemanzini kulesikhathi samanje ngithi Nkosi yomusa ibe nani usenguNkulunkulu nakalo

2011 emsazweni kuNdlovu FM ngiyakhumbula kudutshilwe lapha ekhaya mhlawumbe kwahlala 2 weeks kungavaliwe nje ngizilalela nje kuthi angeke mina ngilale ngedlala hahaha ngizilalela nje yebazalwane umuntu wonke okaNkulunkulu.

Siyafisa ukuthi uNkulunkulu engathi bangaba khona abantu ababhekana ngqo nesimo noma singaba njani kube nomuntu othi asisuki la ngoba into esilimazayo singabantu siyayishintsha iposition makushisa la athi umuntu engathi kuyabandabandanga la uma ezizwe ngathi ufuna ukushisa athi kubanda kakhulu ngapha ake ngiye ngapha uyafika uNkulunkulu awusekho la ebekubeke khona asihlale sitha sisuki la asishintshi singamane sakha amadokodo ngoba sihleli la.

Amen, Dr. Lee emu tinkona ngikulalela uthi sibonga siyabonga uyasilapha kufanele uthole singiziqo futhi ngiyabonga usho makhosi Zuma lafa yakwapata Oya makhosi Zuma izwili nabe zimnani uthi uRev Shelembe December nje ngizogcotshela ukuba umbishop walo hlelo lo uzindumezulu Pinde la bafoni WhatsApp kukhona abantu abaye ba WhatsApp ngapha kwi personal line kanti kuyenzeka ngayivulingze ngiphumela 0623151986 0623151986 that is our WhatsApp line yakubingelela igameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen noma sisempini kodwa kuyadlula thuya siyabonga mama iziyalo zakho osipha zona nezwi elihle kangaka uJehova ungumalusi wami uthikele namandla liyaphilisa sa uNkulunkulu akugcine esandleni somusa uthi ngiyabonga kusho lapha ubuyi wakamdunge eapha apha no shase sobona webuyi mdunge lapha eapha no shase ngathi ngifike kule ndawo ngathi kuseshaya moya ngathi indawo nje phakeme sanibona ne apha

kona ngesikhathi sethu njengamanje 16 minutes before 12 ngiyafisa nje ukuthi eyabe khona umuntu ongasixazululela le njoba ngisho ukuthi ayi ngine show baningi abantu abaphila nalesimo leso uzobona ukuthi ukholo kwakho kuncane mase ekhona nje oyedwa noma ababili

έτσι παίξε κον Νάγκουεν. Awukwazi ukuthi uthene umasipala uyangcoliswa kube kuwena olahlayo. Khona nala idolobheni uyabona nje umuntu uyadla udlula uhamba phambi kwakhe mhlawumbe udla ubhanana vele alahle. Cela nangumgqomo lapho uyawubona phambi kwakhe emeqeda ukudla ubhanana lahle khona lapho. Uyabheka umuntu omdala njalo lo. Uyangena etekisini nangu umuntu uyadla. Tintitela khona lapha nje medla lokakudla.

0: is night out. Sifuna zonke lezo zinto lezo. And then uma ngabe bengavumelani ngalezo zinto lezo, sengathi umshado uyabheda. Kanti no, nenza izinto ezirong emshadweni. This is what is happening in Mthiya right now.
1: Okunye mhlambe ngakubalula lapho Andile noNjabulo. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe obamjilo njengoba befika kule minyaka emingaka. Sikuvume futhi ukuthi kumele uthi emshadweni kube khona lento yokuthi khona kumele uthi noma ebona ukuthi izinto azihambi kahle ngoba ngeke sisiye nganxa njengamanzi. Omunye sometimes udonsa abhekele omunye amzama ukuthi even though basisebe emshadweni kodwa kube khona lo ozothi yazini noma ngimbona lo muntu wami zomlukisa kancane uzogcina ebona ukuthi into ewrong iyona le indlela ekumele uthi sambe ngayo ile nale kube khona shona phansi singayizwe bese siya sonke I'm sure ukuthi khona lo kuthiwa kufanele abe isilimi
0: Nothi ukuthi kube umuntu oyedwa njengoba sesikade sikhuluma ngalo nowandu ukuthi ngisho ngathi uyadecide ukuthi azothenga umshado mina ngizoba isilinyana ngeke uzube isilima forever. Remember umuntu once wakubona ukuthi uyisilinyana uyakwenza isilima ngamabomu ngoba uyakwazi ukuthi uyisilinyana kuma situation ne situation kukhona okufanele ngaleso sikhathi azehlise.
2: Yes.
0: Depending on the situation, get what I'm saying. So kukhona okufanele azehlise, akwazi ukuba umuntu oyedwa. Yena njalo uyazehlisa. Kufanele kube khona loyo ozothatha ukuthini angizehlisa. Into eyenzakalayo noNjabulo usuthola ukuthi siyayiphambanisa lento. Ngesikhathi sisajola sifuna ukuthrithana njengabantu abashadile. Ulaphi? Wenzani? Ufuna ukukubona. Uma ngabe sishadile, sifuna ukuqala phansi sithrithana ngathi siyajola. Uyabona into
1: leyo iyaphambana.
0: So iyaphambana leyo into leyo. And uyabona uNjabulo once sabuyele ekukhumbuleni umuntu wesifazane umqala, umuntu wesilisa uyinhloko. Ayikho into eyenziwa inhloko mfethu umqalo ungashonke into ayenziwa. Ayikho.
2: Yes.
0: Yabo. And ifethu abantu besifazane.
1: Baba bangakugqema nje ikhanda ubhekile umqalo mongajikile. Umqalo azi ukuthi obani abangilandelayo.
0: Yes, ngisho uvika ufikisa ikhanda umqalo othi yazi ukuthi siyafika. So now abantu besifazane mabenga understand leyo power leyo. Umuntu wesifazane mthi abantu besifazane bayi prize bro.
2: True.
0: Bayi prize. Na abantu besilisa bayi prize kodwa abantu besifazane I feel like bayi prize kakhulu because mfethu ufica ummeli going for umuntu wesifazane owenza le msebenzi ethathwa kancane athi lo mfuna ukwenza umakoti wasekhaya you hardly find that the other way around where umuntu wesifazane is doing very well and then he's going for umuntu oyisebenzele emgaqweni
1: kanbi
0: yabo le nto le
1: and into engizwe lapha kuma suburb lathi ngiyosebenzela khona Jobo MC khona lo angithi biyenze 21 graduation party uya useyamiyala ke lo uthi eyintweni njengoba sefunde kangaka kodinga ukuthi abheke umkhwenyana ozofika ukuthi ufika nani ngoba thina sibana lento ukuthi sifuna uNjabulo sefunde kakhulu ngiyazini ukuthi ufundiswa kanjani nakanjani
0: ufika mina
1: ngifika nento encane la kuyena
0: bangadlali ngathi Mthiya bese betle ngane seyifundisile ingane kade ifundiswa intela ye South Africa abantu bafundiswa enesifase most abantu manje so anikwazi ukuthi ingane niyiphendule ibusiness senifuna amalobolo o 150,000 ngoba ingane yenifundile nibenazi kahle ukuthi beningenama ingane befunda ngoNFAS uyabona
1: into le sizongona
0: asihloniphane nje lapho kodwa nje sikhumbule ukuthi bafethu umshado usayinto ebalekile empilweni zethu umshado iyona esazovusa amakhaya ngoba lento yokubulala ifamily structure iyona le yenza ukuthi ufica amaphara emgaqweni ufica abantu abangenamqondo ufica abantu abadla ama drugs ufica ngoba nawu donsu yale nengane uyitshela lokho kanti manihleli ndawonye onotisa ingane ezikhulele emndeni noma ibheda kodwa khona kune direction ekhona kune kusazama how nje kune direction ekhona but uma sekwenzekile wayithola Mthiya ku situation whereby awugcina ungashadanga nomuntu oneyingane naye in co-parentani i-co-parenting ibalekile to a point ukuthi why lose ukuthandana naye ngaleso sikhathi fanele aqondele ngoba ukufite unengane yabo ungabe nawe usudlala ngalomuntu lo osekhona manje solo buqamba manje ha babengane nawe babengane awazi ukufona ngo 12 ebusuku yakufonela umuntu osenomuntu nawe mawengane awazi ukungifonela ngo 12 ebusuku ubwazi ukuthi nginomuntu yabo lento le
1: sithi congratulations babu Njilo noma Mjilo and sengathi akusibo kuphela abantu bakhona abanye kodwa ke uyena simqhakambise kakhulu ngoba uye ubaba wesizwe sazi ukuthi usebenza khona futhi ke la ekhaya ukuthi ke bamjilo usitshengisisa esinye isithombe ukuthi nathi esiseze ngoba nami selidumile emathumpeni mkhulu mhlambe nami ke kule minyaka enginayo mhlambe yothi kushaya noma o 70
2: ngibonile ukuthi ubaba usamfunza namanje uma
1: amfunza kakhulu
2: ukuthi lento le ngisho noma se ususe emshadweni still qhubeke
0: ayikuya ngokuthi uyafunzeka kanjani

0: ngeke ngeke umshado muhle ileyo nto ukuthi abantu abawonayo but umshado is a beautiful institution and lati ngibuka nje izithombe zabo and andile lento ayisho ukuthi uyazi ukuthi uma ubuka abazali bakho ngendlela abaphethene ngayo nawe as indoda or nawe as umuntu osifazana uyabona ukuthi ufanele nami messaging uyayithanda leyo nto ade ngibuka unjilo ulokhu uphumlani ade ba posting and I'm looking ilokhu izithombe like
1: oh nenemba kaphumlani
0: No,
1: okay,
0: like
1: right.
0: No, on social media. Phela ngasifunda naye unjile, sasifunda naye.
1: Oh, okay. Bese ngitsheshisa phela uma ukuthi masishane.
0: Ah, ngithi ngiyabona sengilahlela I train of thought.
2: Kodwa ngikubalelile, uyabona nje ubaba ujile nje hlanganise 40 years. Angathi kusho ukuthi usayi maintain le nto for 40 years. Singabali iminyaka abaqale bathandana yona nje.
1: Besajola
2: ngathola mhlawumbe bangayinye zongaphezulu. Bethandana. Bese kuba futhi ke lo 40 mhlawumbe no 45 years bayindawo.
0: Yeah.
2: Nathi ke mthiya. Fanele sibuye sibonge nje ukuthi uphelile u 20 years sihluleka. Anniversary yokuhluleka.
1: Hayi ngikwenze lokho. Mina
0: ngiyakufakazela
2: anniversary
0: ama.
2: Wokuhluleka.
0: Sisinetha ngiyakuzwa ma. Ngiyakuzwa.
1: Hayi nimapopo nimapopo. No popo ri.
0: Sima nqeba siyofika kodwa emshadweni.
2: Futhi wemthiya uyazi ukuthi uNkulunkulu ngalento lento leyo yokuthandana nemshado kusese uyivula mthiya ukuthi ufeka ngakanani. Yazi indaba ngithi ufeka ngakanani. uNkulunkulu wenza wayenza kanje lento. Abantu besifazane ibona abakhetha ukuthi baqoma bani. Balala nobani nje ibona bakhethayo ungashala uzuguqa ngamadolo mengakufuna akakufuni kodwa bese abantu besilisa uNkulunkulu abaphiphayo ukuthi ibona bakhethayo ukuthi bashada bani abashadi bani uyangitshela ngitheni
1: kwazo
2: ehhe so nonjabula akukho kunini ukuthi anishade asikathandi asikathandi nonjabula
0: uyayazi lento ma umuntu engahamba ngemoto enhle kodwa still intombi zingamfuni so kungenzeka futhi nanjalo ukuthi umuntu awuthanda umshado kodwa futhi nakhona akaqondani nabantu abawo wife material so kuyafana
2: hey kuyenzeka wena nonjabula mina sekwenzeka kabili
0: ngathi nenkomo nani yonke
2: abakufuni ngalelayo nonjabula ngicono nalokho
1: ayizikhlephulile bafo phambi kwami ngona
2: lalela nonjabula mina sengengashela uyayibona intombazane lo wazi ukuthi cha nje bonke abafani bayayithola le yangane le ayisazi sokwenzeka kwazi kwaba kabili
1: twice ngitholele ku isithu esibini
2: ngithi nami ngithi umuntu amazi cha lo bonke nje abantu abamshelayo babatha ngathi ngithi ngiyothi ngidlalela phela sayo ungazongijoyela kabona ngathi
1: ngiyasemfuna
2: noma umuntu amabhathi
1: asikisi asikisi
2: abamthi ukujikela lo muntu lo yeyibo
0: Lo itshela ukuthi na uhamba nje vele une mentality uzovuma.
1: Abantu asikisi bafuna
2: zobuqiniso. Wangisazela ngaka wena.
1: Umanxeba nxeba. Undephundephu. Alright, thank you very much. Hlambe na umlaleli ekhaya, akasitshela iminyaka yakhe aseyidonsile esemshadweni kuma anniversaries ahlukahlukene. Nje kubaba unje lenza 40 years.
0: Uyangitshela nje ma 40 years. Ngoba phela amanye abantu ena ma imuphi lo myaka le ekuthiwa khona ifunise neqene is it 7 years la noma 9 years la umuntu kuthiwa if nikwazile ukexceed 7 years or 9 years then it means isenzohlala nje forever.
2: Yeah, it's actually 10.
0: 10.
2: If nika na exceed nje u 10 years emshadweni.
1: Yeah. Akusho ukuthi kodwa uandile nje ngoba ethe lento yade niyenza nisajola. Andibenisayenza cha niyayenza
0: awushuthi
1: mama njengoba usushadile nje sekufanele ugqoke isikipa senhlangano esiveze ibele lapha ehlweni lendoda thizini esesikiphe
0: awu phela mthiya phela ngithi nawe umuntu wakho uya understand phela ngeke kusafana okay ukunyuzo kwenza
2: ubani lo kufanele abone umnjalo bakho ngoba lalela mawuphuma ekseni
0: uba muwe
2: uhlala 2 hours ebathroom uyititivate.
0: Yeah.
2: Uthi ubuya nje.
0: Khumli weave.
1: Lahlele ufaka ibovu.
0: Khumli inkophe.
1: Ah, wabhuzela umuntu oyiketi usungathi nje gogo.
2: Ah, mekhwehlela mthiya akukho excuse me.
0: Wow. So was so comfortable nje.
1: Asukathi asplit yonke indawo.
2: Ehhe, azamula ngathi wo.
0: Aphumunyembezi.
2: Aphumunyembezi lo lenhlupheko. Ah ngeke mfethu. Hayi hayi hayi.
0: Kune understand ama. We comfort zone yakho. Njengoba usukusekhaya ngithi noma ungashadile mo sekhaya uyakhuleka.
1: Ukhohlela ukuthi
2: ungazwani. Hayi uthi ayibona uqwashwa ngaka madodana omlamo. Ungenza emsebenzini uzathi

0: Music Studio.
1: Anamkhaso
2: Samba noma samba
1: utaka lapha kunamkhaso ngivotele bani
2: Samba noma lema samba ne ANC noma sihamba no
1: walela wemfethu ngempatho malema
3: ungathini nje kubantu abakuthandana abantu abakulandela
1: manje bathi ngeplotiki mina ngikushuthi ngangazi ukuthi ngivotele abantu
3: kanti wena babu votela ba
1: yabona nje kuloku khona sizovotela uzovotisa uZuma.
3: Uzovotela uZuma kuleyo.
1: Ya, kuloku anake sasimthwasi silokhu uzasini. Silokhu uzasini, silokhu uzasini. Kami esipa.

0: Nsamba nomkhandlu ke umkhambathi municipality oholwa ke ubaba laphaya ukhansela unhlakanipho wakwaNtombela. Njengoba ke sibheka nje intuthuko njengoba umasipala wasemkhambathini ungomunye osebenza ngokuzikhandla ukuphuculula izimpilo zabantu. Mhlawumbe ke uhlala khona emkhambathini, cha uyawubona umehluko noma mhlawumbe kukhona obonayo ukuthi hayi okushiwo sodolobha akufani nokwenzeka endaweni, sishayele ku 0333423970 noma nombozo usishayele ku 0333422391 noma ke usishalele i WhatsApp number laphaya noma ke usendele umqhafazo noma ushale i voice note ku 0623151986. Ngiphindele inamba ungashayela bukhoma le moyeni 0333423970 noma 0333422391. Kanti ke i WhatsApp line 0623151986 uma kuthi ke cha uyisakhamuzi sasemkhambathini noma ke umhlali wakhona le Mgungundlovu uyawabona amagalelo mhlawumbe enziwe umasipala laphaya emkhambathini, ungakwazi ukuthi ke ube nawe ingxenye yohlelo lethu. Cha, sikhumbula ukuthi ke indawo yasemkhambathini ike yabasematheni ke laphaya sodolobha masiqhubeka nayo ingxoxo yethu ngobusho ukuthi uEskom unohlelo lokuthuthukisa ukuphakelwa izakhamuzi ugesi khona laphaya endaweni yangakithi laphaya emkhambathini. Mhlawumbe ke sodolobha siyazi ukuthi ke kuye kwaphuma ngisho ngempela ko national television ukuthi hayi cha izakhamuzi zifuna ukuyivimba le ntuthuko enileta ngokubamsana nomphathi. Mhlawumbe ke kule minyaka emihlanu iziphi ingcinamba ezike zaba khona ukuthi nikwazi ukuletha intuthuko? Mhlawumbe nifuna ukusebenzisa isayithi ethize khona izinduna ezingahambisani nomasipala? Mhlawumbe ke ungakwazi ukuthi uzivezele ngalesi sikhathi
1: emkhambathini asinawo leyo nkinga.
0: Yes.
1: Kwi-council yasemkhambathini kunamakhosi amabili ahlalayo.
0: Yes.
1: Amela amakhosi.
0: Yes.
1: Inkosi yakwaMaphumulo, inkosi yaseMbambangalo.
0: Mm.
1: Nenkosi yakaMdluli, inkosi yesizwe sakaNyafa.
0: Mm.
1: So asinayo problem. Mm. Uma kufanele kwenziwe i-development baqale bayithole ngoba bayayazi kuma IDP bayibone kanjalo. Mm. Bese bebuya ke sekuzo khululwa ngayo endaweni lakuhlala khona amakhosi.
0: Mm.
1: Siyawahlonipha kakhulu kunohleli amakhansela yazi.
0: Yeah.
1: Asemkhambathini kufanele mawuthinta into ethinta umhlaba.
0: Mm.
1: Awu ikhansela nje leli lentuthuko lika masipala alikhulumi ke into ethinta umhlaba.
0: Mm.
1: Umhlaba abantu abakhuluma ngawo isigungu senkosi namakhansela enkosi nenkosi.
0: Yes.
1: So ihambe kanjalo ke, ingakho uthola ukuthi ke asinazo lezo nkinga ezibe njalo kakhulu. Siyasebenzisana kakhulu nobukhosi bendabuko kuyasetshenziswana, so asinazo lezo nkinga. Into esiphathe kabuhlungu kulo 5 years kunomphakathi omningi obekiwe lapha endaweni yase Lawns Park.
0: Yes.
1: Obusebenzisa ugesi ke ngokungekho emthethweni.
0: Mm.
1: Besiloku usulidingida ke lolu daba sizama ukulungisa nama trust na wonke umuntu othintekayo. Lungalukhi. Mm. Until uEskom athathe isinqumo sokuthi uya ukhipha ugesi.
0: Mm.
1: Kunabantu abahlele bomnyameni njengamanje abantu abahlele Lawn Park. Siyalikhuluma ke sesiqale phansi siyalikhuluma lolu daba ke nama trust akhona ukuthi okungenani awushaya uDisemba ikhona into ekuzanya ukuthi kubanjelelwe kuyona ukuthi laba bantu ungashaya uDisemba engenawo ugesi.
0: Mm, mm.
1: Sifisa ukuthi ubuyele ugesi kubo babe nawo ugesi ngaleyo ndlela kuEskom. Mm. Azosho ukuthi mhlawumbe nayo indlela ekufanele kwenziwe ngayo esemthethweni. Siyalisebenza ke lolu daba.
0: Yes.
1: Lolu daba akulona lepolitiki le development nje. Mm. Nomphakathi okhona lapha nama trust nomasipala noEskom.
0: Mm.
1: So ke siyalisebenza ke ngendlela.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Sizo ke sodolobha ke nangomuntu sibhalele la uthi gulukudu hayi ubaba mewe yezwakala insizwe ezimisele neqiniso omgwaqo akhuluma ngawo uyasetshenzwa impela lo yaphansi komkhambathini ngakagcini yize ke ungakapheli inyanga kodwa ke babhizi usitaking polipoli okafuze ngcobo ikhansela lasehostela phansi kwentaba edetini kagcina ngasesitolo ehlokolosa sithenga ukuthi indawo yaziyo le kwahlokolosa
1: hayi ngiyalazi igama ya kodwa ngicabanga ukuthi ingaphasi kwa 2 indawo engiyazi uqinisile khona umgwaqo wakhe wawo lapha njengoba kuye ngasho ukhona umgwaqo
0: singakhumbula
1: idiyela lapha.
0: Yes.

0: ukuthi lwa mgwaqo sithe sihamba nje sikhuluma nomphakathi lapha. Kwakhona obaba bangivimbayo. Bathi impana ntombela basho kubaba ukuthi ke ba abantu abadala bayazana.
1: Yeah.
0: Uyabona mangase ukhonke lo mgwaqo. Bathi mangase ukhonke lo mgwaqo.
1: Yes.
0: Ususe la uyise la kagcina, ususe ezitolo lapha ufaka itiyela la kagcina. Hayi mfana hayi. Hayi.
1: Uyabuye.
0: Ngeke uphinde ukukhulume lutho. Ngeke uphinde ukukhulume lutho nawe. Ngathi yes. Ngileyi nisho kanje bathi hayi hayi saphuma ke sahamba sakhuluma ne Department of Transport sanenhlanhla ke bakwazi ukusallocate le project khona lapha ikhona njengamanje lo project iyasetshenzwa bakhona umphakathi obenefitile lapha ke baqashiwa abantu kukhona nenkampani esebenzayo kanjalo nje ngalo hlelo lakhona uyakhiwa ke manje angisazi ke noma basathembekile yini kodwa ngizoya kobakhumbuza ukuthi asekunjalo ayi ngamagama enkile
1: akube njalo mhlawumbe ke okunye singakubheka uyazi ukuthi ke cha sisonyakeni ukuvota yini ke ongaluleka ngayo umphakathi kakhulukazi intsha mayelana nokuvota futhi ke kunamupho umthelela ukungavoti komuntu
0: hey uyabo ngicabanga ukuthi sidinga ukuyifundisa intsha ngokubaluleka kokuvota.
1: Yes.
0: Ukuvota akukona nje mhlawumbe asiqale ngokubhalisa kuqala ukubhalisela ukuvota ukuba ready ukuthi uye kovota. Akukona nje ukuthi ukwenza lokho ngoba kukhona inhlangano ethilo isupportayo. Kodwa iresponsibility yakho njengesakhamuzi sase South Africa.
1: Yes.
0: Mawususuna iID iminyaka ne-16 usunga ukubhalisela ukuvota bese kuthi masune iminyaka ye-18 bese ke uyavota.
1: Uyavota.
0: Yeah. Asakwazi manje lo sikhuluma ngehistory.
1: Yes.
0: Kodwa mhlamba sikhulume ngedevelopment. Kunendawo lapha yana kuneyindawo ezingenayo network. Ezingenayo nje straight network. Ngifuna ukulinganisa kanjalo.
1: Yes.
0: I-network iyamthinta umuntu omusha ngoba njengamanje wonke umuntu omusha onefone une-smartphone and usuke edinga ukusebenzisa ifoni yakhe ukwenza yonke into engabe uyayenza ngefoni yakhe so uma ngabe ingekho i-network uyadisturbeka yeah so uma ngabe uma ngabe ukubhalisa ubhalisela ukuvota usuke ubalwa njengesakhamuzi saleyo ndawo kusho ukuthi umkhandlu wakho unikwa imali i-allocation yawo ngabantu abasuke bebhalisele ukuvota kuleyo ndawo. So uyamajina ke mangabe uhlala eThekwini noma uhlala eMaritzburg eThawini. Kodwa ubhalisele khona ukuvota. Kodwa mhlamba ke ngithi uhlala emakhaya.
1: Yes.
0: Endaweni nje lohlala kuyona kodwa ubhalisele ukuvota eThekwini noma ubhalisele ukuvota eMaritzburg kusho ukuthi awubaliwe kulomphakathi ohlala kuwona awubaliwe kulomphakathi nje ohlala kuwona so ulimaza umkhandlu ke ngeallocation yabo ukuthi mase sebe allocatelwa equitable share usuka wena ungabaliwe abesezokwazi ukuthi bayibheke lezi ndawo ezidinga ukufakwa ama network lezi ndawo ezidinga ukufakwa ugesi noma lezi ndawo ezidinga nje development awubaliwe wena so ulimazileke ngeke ngithi mangikhuluma nabantu ngithi mina udla ngandoda kusho ukuthi udla ubambe ngala nangala udla nalawa ungabaliwe khona so kubaluleke kakhulu lokho ukuthi abantu bakubhalisela ukuvota leyo kuvota ke idinga ingqondo yomuntu yabo ukuvota akukona nje ifashion lokhu sekwenziwa manje kufashion ukuthi hayi ngivota ngoba ngivota ifashion mhlambe ngcono ngisho kanjalo ukuvota kudinga ukuthi umuntu asebenzise ingqondo yakhe ukuthi yena yini ayidingayo yini ayibonayo ukuthi engakwazi ukuyakwayivotela uyabona inhlangano zonke njengamanje zinama manifesto kusho ukuthi zithi yini ezizoyenza e-development noma ethinta wena njengomuntu manje mawuzoba nje umuntu ongakwazi ukwazi kuyifunda lezo zinto noma ukuyilalela mayikhulunywa bese ucabanga ukuthi uzosuka nje ngomhla ka4 uyovota ngefashion usuke ngempela udlalile ngevoti lakho ngiyabaqhuqhuzela abantu abasha ngiyaza kubona bonke abama politician abanye bazovota ngakukubuka ukuthi

0: Ake simtate line 4, semwen za wane. Uya bila wenga niya wetu.
1: Ah, kuma ya ikata na sa ikeche nika chazo wanga ama.
0: Ah, uye kani.
1: Mtote nga bato pikengi lazi ngamzi.
0: Alright, nga niya wetu, uya bila kota ikanzelo.
1: Ah, nga chana, ah, ikata na lako wana lilo kisana wotu.
0: Ibele, ibele nga mpele ya wana jine 4 say ilaza November.
1: Ah, nga wana nga papa.
0: So vuka kule khantsela lokudlala lafana ngethe dog is yabo ngani yakho ethi ungene ucela to be gray mathi nje loving arms lesiphuthumise la ayizokuthembisa singinene ingoma ezimnandi njengamanje solandela phana.

ngifuna ukukhuluma nawe ke mlaleli lapho ekhaya ungilalele nje ngifuna ukukhuluma nawe ngisho indaba eyodwa ukuthi sekuyiso leso sikhathi sokubuya uphathe ikhandlela lakhe elimhlophe uphathe u4 rand wakho owamashumi avu4 amashumi amane ngoba umprofeti uMagetshagetsha uyobe khulekela ephakamisa lengilosi ngoba yilona loyo philayo ukhona ingilosi azalwa nayo akekho umuntu ozalwa emhlabeni ingekho ingilosi azalwa nayo omunye uzongibuza ukuthi hayi bomphostoli ukhuluma kanjani umuntu azalwayo uzalwa efumbethe uma efumbethe kulesi sandla efumbethe impumelelo yakhe nokukhanya kwempilo kwesinye isandla fumbathe imihla yakhe yokuphila emhlabeni lalela kubese kuba khona ingilosi ezoguida noma ingilosi ezovimba noma ezodirector ukuphila kwakho ukuba njengoba uphila sowukhona emhlabeni uphila yini into ekumele igadwe izingelosi ngoba ingelosi le ebizwa noma isithunywa esibizwa ngengilosi emhlophe ingilosi egada idestiny yakho ethi le ngilosi angeke ufe ungekafiki la ekumele ukuthi ufike khona noma ngathiwa kunabantu abahlangene ngegama lakho bavala bakhuluma bathi wena soze uphumelele wena soze ube yilutho kodwa le ngilosi emhlophe uma le ngilosi ichazwa ngizokuchazela ngoba abanye phela bayabuza ukuthi yini ingilosi emhlophe ngokuchazwa kwale ngilosi emhlophe ibizwa ngokuthi le ngilosi emhlophe ibizwa ngokuthi u-archangel le ngilosi emhlophe u-archangel ingilosi ebizwa mayichazwa noma idifayinwa yingilosi yamandla it's a god of strength yingilosi kankulunkulu yamandla ekwazi ukuthi abangenamandla makukhanya le ngilosi mawukhanyisa isibani sakho mawuphakama le ngilosi besiyaphakama ithi emzimbeni wakho You shall not fail. No matter what.

kunjalo kunjalo kunjalo umkhetho kunjalo umlalelo wamekhaya ngoba akekho umuntu oyophila ingekho ingelosi emhlophe esasiyena ubumi bakhe ngoba ukuphila komuntu kusekuthenini ingelosi yakho iactive kangakanani ngoba ukuactivate kwengelosi yakho ngike ngashe kusela emini ngathi mina ingelosi iphenduka imagnet ngoba mayiphakama ingelosi yakho iyaconnect iyadonsa noma ngaba yini ekumele ukuthi ize kuwena abanye ababhali babekhuluma noma abanye abaprofeti mabekhuluma ngale ngelosi bathi le ngelosi it's an angel of peace ingelosi elethu ukuthula ingelosi elethu breakthrough ingelosi efohlayo la ekuthiwa abantu abafunga bathi ngeke ungene khona but when this angel appears le ngelosi iyafohla njengamanzi amaningi ingelosi uJehova ithembayo ukuthi ukuphakama kwale ngelosi noma bathakathi bafunga noma abantu bakhuluma noma umndeni wakho wakhuluma weqimililo wapheka izimbiza amabhodi wathile kwabizwa igama lakho kwathiwa uyofunga lutho uyofuhlupheka lalela ngasonto kuyohlangana uNkulunkulu ophilayo nabathakathi abakuthakathile ngoba le ngilo kunabantu bathwatshulelwa iingelosi zabo ngoba abathakathi nezimfamona ziyazi ingelosi enamandla nengelosi yokukhanya uma bethatha ingelosi emhlophe bakunikeza ingelosi yebhadi la oyathi uyaqhamuka uyavela kusho ukuthi ayikho into elungampilweni yakho ngoba le ngelosi yebhadi yona esebenzayo unengelosi yobumnyama akekho umuntu odalwe uNkulunkulu akekho umuntu ophilayo ingelosi ongenayo ngoba le ngelosi lena ispecific ngokuthi ingelosi yokunqoba hawu ngibona abantu bezonqoba ngesonto ngibona abantu Sunday bezonqoba kunabantu esebehlulekile othomnye yeimpostle sengizama iminyaka ayikho into elungayo kodwa ngiyakushela mlaleli wami ma uhlangana nomprofethi umagejageja owenza izinto zenzeke baningi abantu befikile bethi mprofethi wahluleka kumbetha umzimba wami athi ukwehluleka kungembethe ukufaila kwembethe mina sengizame kaningi ayikho into elungayo empilweni yami kodwa ngiyazwa uma ubemeza uthi nesizin sewuphela unyaka ngilozi yokukhanya ngikhumbule kokugcina ngizwa abantu bethi ngikhumbule kokugcina unyaka soyaphela kodwa ngilozi emhlophe ngikhumbule kokugcina okokugcina ngihawukele ngizwa abantu bethandaza bekhala emakhaya ethi ngilozi emhlophe ngihawukele for the last time unyaka uyavalwa unyaka uyagoqwa kodwa awungagoqwa unyaka ngingahawukeliwe ngiyakhala njengehlumela ngiyakhala ngiwumama ngiyakhala ngiwubaba ngiyakhala

0: all the things. Lenfo, semoyeni sawubona.
1: Yasebenza mfuni kanjani?
0: Siyaphila nganyakwethu njani wena?
1: Ya, umthebu la ngiya esigodini. Ngizocela ukudlalela ingoma lapho i-Pump Up December. Electronic.
0: Icelo bani?
1: Techno Tron. Pump up the jam. Yebo,
0: Mthoni. Dakhe, siyabonga kanjani kwethu, niphile nje esigodini.